0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ndionzi baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pazimneti radio.
1: Oh yes, we all love
2: ZMNet Radio, the listener's choice.